anu bos, Bos Kirno, langkah suarane TV ora mlebu kayong ya. Lik Dimas sampeyan konslet kayong. Iya, si monitor kae le, lik yatimin sing ana nang ujung manik. Oke, lik yatimin tak paringi lagu ya. Nggo Pak Amin Maskur, nggo Bos Kirno, Pak Seja Marjono, Pak Hadi sing ana nang ngaji barang. Iya, Mbak Martiani, Pak San Parjan.